kakuodhi dalano dalano makibaye nyaka wati kata kamano kangato aneno kangato makatitiemo pile tiwati.